0: Christmas man mu abonsamfo ne sorry this year omo di accident ne ma basa basa basa na kunkum ni pasa
1: ni pasa
0: ewuwo basa basa utimu se afiwe emu onyono
1: ha
0: na emu ohun last year sa na omo sorry sa we si me do for e dia na wote ho ye o bo mpaya wo sorry wo so gbeuru ade so
1: ni na to ho ye
0: o trawa mo maku ansa ewo ni ye kanu de ade ba ko ni se e da mba chro sa ade ni rest in peace na guwa yi no wo ye ho hwie nyeyi
1: nyeyi
0: ba se si a wote asi wo akwanya bia se se wo sorry
1: ekwasem
0: wo bo wura nyame fie
1: jesus
0: na ko bo mpaya je o kra
1: amen
0: e firo fidi sum fo fidi
1: yes lord
0: ha
1: kwasem
0: na ufiri sa fidi enu na enipa nkwa no abishop kase bo se wi ase ede aduane ede a premature death there ni kwase o ye christo ni a odun wure wure wure me uje ja ho nipa bia no uje ja no sa na ye kunkum ni sha
1: ke kan se ne bere na aso ni bere bere na aso
0: ewuo ye nipa ewuo ye nipa bere Eji nyankopo ebo ye oka se nipa mfie nso mfie ye dio so no nyame ka 23 ne 27 35 ya ene 40 je se unya 40 years e wan nipa 50 kura ne je se wa bro so
1: uko wanim
0: ba je sa na nyame ye no me for Africa ma sia konkran ma konya accident
1: ah
0: at the age of 32 no ba ka jem se nyame na afre me nyame afre wan yesa na nyame fre nipa abonsamfo de omu waji mu sori ye ne mabone ntunsu ye kristo ni amoni na ho
1: sa
2: now
0: first peter chapter 5 verse number 8 wasi moni na omo nwe ifri se mutamfo abonsam ne namse jata ebubom ohwe de obenya no no amene no mefo gidie enyira opinti esi ni kwa ifri se amane hunu ro de atu nwa no wasasi we so obi betim de ohal bi ato so betim de amane bi ato so betim de yare bi ato so se wan sori a besew
1: besew
0: sali anadi sali anopa sali anyumre pa un bo yesu
2: yesu ro
0: na oye sebre
2: esafo
1: amen
0: ntram obi nku o ntram obi nsew ntram obi nwo adwuma o fa un bo yesu na sali on pa bom ti de asafo no busum bia revival
1: gidi serious
0: busum bia
1: free month
0: If you are not a beer, a bomb pie,
1: giddy.
0: A brother, you may be a bomb pie,
1: sir.
0: Cosiana, near Kenya, Miasam, your preachy, undoubted word of God. Your church, and quite your coin, and half our busy, you so half our busy. Near no sanity. Be preachy, a Kenya, Miasamatro,
1: sir. Cosiana, can you teachings? Bible studies, giddy.
0: And yet, Nicholas, any partner of Jano, sir. If you are seeing emotion, Monsamfona, sorry. Omo ye ne ma boni bi etieti anyame ma tieni yo amika sam chiro bon sam majisi obewia no akum wasai Acts chapter 12 enene enwumre no mi yenu ya ba boso asomafo nwuma etia eye du mi yenu chichemu eye ba ko Acts chapter 12 ena mno mi ro kenkai no entena ho Sober sorry abompaya. Unyamene boafo.
1: Jesus.
0: Unyamene kamafo.
1: Jesus.
0: Ebrade no akwanchere fo.
1: Yes, Lord. Amen.
0: Sabre na la muno, yes, Herod.
1: Sabre
0: sa ya safuni muni pede bi aya ya.
1: Herod tene sa ya safuni.
0: Obi atene sa ofia wa ya ya ya de.
1: Ha.
0: Ogu adwuma, ogu awale ya. Efie bi wa ya nwale ye ntukwa ye nya sika. Sabre na mu no obi baifo bi sori ye.
1: Ha.
0: So ye fie nipa nipa ayaya de.
1: Wose
0: ohene Herod trene nsa. Ese wo ye asafunu mu nipa bi ayaya de. Obi atene nsa de ayaya de bi ko fie ho. O de ato fie ho. Ye nwale wo fie ho. Ye tukwa wo fie ho. Ye nye sika wo fie ho. Ewu awuo nko a. Na o de de ayi.
1: Wose wo de nkrante kum Yohane ne Yakobo.
0: Ana wo se.
1: Eso idafunu eni nti.
0: Otoa so
1: kotra for part 2. Nanso na eye epitina
0: medofo nyame ama o ebre bi ase sabri sori se okobo mpa e sori se udwane ewura sori fi nyesa de okunkum no ogenka na hu na o se de chen saban de ofro ba oso no obo pete hwe tie ni yo se wan sori a uye komu a ye be se ya se o ma ye be ku aku ma ya wire ho ayo na obi a ne yirewu teni yo ne yirewu a wono ene ne ba e kore funu na ye di funa to ye no wakonya accident awu instant amare ba ba panyu na oka no no ye twa ne nsa mienu nti nkra miensa ne nan na aka akire no why na ebe ye adwuma hwe wo mo asem we emu onyan esi nura ya e wa kra
1: awu usem
0: twa vip ka same ba kumase akra tu kumase ka na be sia mama ka na be hwia sia mama wan sore na ofoka bia le bia la just ma foka na me kwa de e ya no onyo ni baba ho so no obi wa o ti vip num kra wada odi nana mu ano de ko wum na ni ntibim urade man mpale ye
1: amen
0: tieni yo en tena se nkase bibia ni wiase omum kase bibia ni wiase no mtom bibi
1: bibi wo
0: omu de niema bia cover kobo omu omu boa niema esisi wa wo gana ha wo krom ha na oto aniwe niema ekoso ya chese bibia ni wiase
1: bibi wo
0: ana fa ahumo yesu onfa ahum bata urade na onye urade ni na mo nyame mpa ye na nsum mo urade so de bia e betra fidi yesu ka kire wo anya de nyame afa ye so aye ne ye kan ye ka Jesu abegine dinu wonye tumi adans di be yodia eno ne ade ehiame uje urade dia Bible say na dodo a woje no
1: amon tumi
0: ne ona woje ni din ni di ye no
1: ah
0: se uje Jesu na uje na obema otumi no abeye nyankopon ba
1: amen
0: na wasoma ne honhom the comforter the teacher the Holy Spirit
1: amen
0: ah na sa honhom na ba ba chere chere wo honhom na ba guide wo ababua wo abeyu aten fie bi a ofiri mu pajwani bi mu busia bi a ofiri mu pajwani bi busia nu abrabɔ na wo bɔ no da bi a me kasa me abrabɔ a me bɔ no me hwɛ ye funa wo me me ma me me papa abusua ni mienu na magyina so de asom me nyankopɔ magyina so de abɔ me mpa ye kwa busia nu we mu nseseye hwɛ mu mra wura wo busia fi na awra ho ɔsɛye nko a enim guase nko a amane nko a
1: ne nko a
0: ada na wo nsɔre Urade betumi afaw ayi wa firi sa abusua nkontogye nu
1: amen
0: na wa pagyaw
1: Jesus
0: wa mu anuma banyam
1: amen
0: Odin grante kum yo ni ya Yakubu na so yuda fo ani
1: so yuda fo ni
0: to wa kra bi ofi oro efo ne sresre ni age akre ko sku nu antumi anko me kai se those days be asemu we ko be 30 years so se be wa kwa verse ni ga wa wi sku wi kwasi sanne ba bedika ba fie wiya wiya ko ko fam ne ma ba ko mu abenya accident wa kra kwa mu
1: oko
0: skulu oko ni nyina ye kwa
1: mm
0: kanu kra a kire wo bon bang ka nursing train wa wiya sku wiya sku ye final exams ofenso ya oba tano so adafu bi nua ba tim
1: ko no wu
0: tie ni ye wa na ka cho se bibi no bibi ho
1: kwasa
0: omo msi bibi no me se omo se okoda hu bibi bibi no de aye hu nyare
1: eh
0: o de aye tra ho na nsole mo mpa ye amenka asam chiro ade anyankopo de ja ye mpa ibo se ye mo mpa ye obra ye mere ho Luke chapter 18 Lamentation chapter 2 verse 19 o se sole ke kam anaju da suo mo motor for credit
1: for credit
0: wa wale enti wadwuma enti o manti unkwenti sole kekam o tra mo bi akun tra mo bi asel o di agrom be sel na mi shira wa dawi
1: amen amen
0: yakko o sei
1: o si phone o si na o chiru no o de no akotu afiase na o de no ehye asrafo oba nan a o wembum sabre sabre ahodo nson ahodo nan nsa se onye no na o pese chem afashe no
0: yedi peter ama soja for mark mark 16
1: oyi no
0: 4 times 4
1: ogo chire oman no
0: bacho soja ni ba ko na se police ni ba ko ye budi boni wonu kwa betu abacho ana peter nko aye che no yedi na ma soja for mark mark 16
1: 16
0: ifie ho no mra wo mu no se se wo mu no John chapter 5 omu sisi ja yesu sa nipa ba gina di omu ja wo sa obetu kwan ye ja wo sa obewale ye ja wo sa nipa ba hu yesu pass obi yare na ju for ye meeting say ye ja no sa omu nim say omu ja wo pe
1: bi
0: enti sori ewo nyam som papam sori ewo mpaibom sori wo kristo som se mentena ho ama won foma bra bond
1: enwa to pre amen
0: ewu ade be kon o be kasa
1: jesus
0: peter ne ache no no
1: de
0: se ko se fiase pass over twa
1: ma fashion
0: ache no
1: me no five na se
0: je ni yo afi bi aso se wo ko fo bi monitor se enye o se aha
1: five na se afi wo de petro ko to
0: fiase ho de
1: enso
0: asafo no bom
1: to aso e bo onyankopon pa ye
0: anadwe ye baba mpa ye
1: amen
0: jesus na what you mean about empire?
1: Yes, ma'am.
0: But some of you about empire?
1: Yes.
0: Now the part of Koto of Yassi, the Nansu Asafono, to us, but you have empire. And so, Michi James, you know, you're doing. The Peter, dear. Umuza, see, I'm empire, baby, you see. Empire, but baby, Peter, Fleff, Yassi, you know.
1: Six, no, see. And I don't know, Allah.
0: Ah, and I don't know, Herod. Every Peter, Koko, no.
1: Na petu da asafo ben
0: ene wale sman bofo wo fie ho
1: amen
0: ewale bofo mra fie ho
1: amen
0: omra wadwuma mu
1: amen
0: omra wasetrem mu
1: amen
0: the upper wa kum
1: so
0: wa sao no obofo na mesanu frisa
1: amen
0: che yango
1: o si na juno ara I heard ebe yi no akro no na petu da asafo ban benu ntem ah odi nkonson nkonson mienu
0: wodi nkonson nkonson mienu egugu ne nsane ne nan chese asafo ne dakra peter timi nyane because ya chechere no ene change be ne gu wa wale so egu adwuma so egu kra so egu maso ene jantom wo yesu
1: wo yesu
0: chechere be ne ya chechere wo
1: jesus
0: dia wa chechere wo no ewrade nsane umfiri ne
1: amen o si
0: dia wa chechere wo no ewrade nyu umfiri ne
1: amen
0: and chama bia phone lines no wa frabem 0244 481517 sipa bia ma cheche ye be kage agum ba ba sa se 12 o'clock ne dia ko ko na ho ma che be oba ba lines no ba wa kaka kra bia
1: sa yes
0: 0244 48 15 17
1: to azuka kra bi wa se ba ofa mo frenya mo nya
0: hello odi obo tu afraba odi wa afede ma bia folans no kura
1: petro da asafo ben no ntem a odi nkonzonkonson mienu agun ni
0: hello
1: genova encounter
0: encounter
1: jesus
0: wow yes yes I can't to trust him I'm in shop. Peter Yesu di asafo ni gya no ɔkɔ amaneɛ kɛseɛ mu a wonya ne ho twaberɛ yɛkyii James no deɛ asafo no yɛku mu sɛ yɛtena se ne yɛdin a nneɛma bɛsɛe sɛ wotena se na wohwɛ abusua no mfiri mu a ebi na agya no waka me se abrabɔ wɔ yɛasɛsie awobɔ no ɛsɛ wotena se na wohwɛ w'abrabɔ mu abusua mfiri mu womaame fie wopapa fie sɛsie a wonam wɔsɛsie a ɛnti wonya asɛm a hɔa na bɛka biama wo adɛn na woma no mfa womɛbɔ yesu na wonka nkyɛ awurade sɛ fa meyɛ ne a wo pɛ meyɛ wo mogya somfo wode wo wo mogya na atɔ me awurade fa meyɛ ne a wo pɛ awurade mfa wonyɛ nea wo pɛ
1: yes
0: tieni yo sɛ wogya wo pɛ mu awurade a sɛ wode wo to awurade so a sɛ wobɔ nyankopɔn mpae a
1: jesus
0: sɛ wodi awurade akyi a
1: jesus
0: awurade bɛsesa wo ɔbɛfa wo no ayeru yie
1: yes
0: ɔbɛfa wo no asiesie wo
1: iman
0: ɔbɛfa wo no adom wo
1: iman
0: ɛhe na wokɔ ne ho akɔbɔ adamfoɔ bi bi nafonom nsanom nafonom ɔbrɛ bi a ɛrkɔ so a ɛnyɛ saa brɛ no mu nenɛ abonsɛm piapia wade wawura adamfoɔ bi wɔ a baabi a wo ne no nam baabi a mokɔ no ɔɔtoro nsɛ sɛ wode wo bɛbɔ awurade kɔsɛ da du a ne wonya adamfoɔ bi miɛnkɔdi mudio ɛno anɔpa mewerɛ hoe na makɔda asɔɔdan mu a meba fie nam se mepaadeɛ abi a mede kɔsɛ fridge mama a ɛyɛ papa bishop ɔba yɛde ama no na metwa meba kwana no tuka meba kwana no wɔ kakra na mu sɛ mmerantɛ ne mabawa bɛɛ sɛ ɔmoboro bɛɛ 30 bɛɛ 40-50 ɛwɔ baabi na ɔmakɔ kifit na rana bato no so wɔ buakɔ rana bato no so wɔ na ɔma akye traffic na meto mebo asena me somi kae baako gyina manim na mesomi di n'akyi na mewerɛ hɔ nyame anim nie sister baako yɛgyina ma ɔmotwa mu nyinaa kɔ no wɔdeɛ meme kaa no akyi na ɔbɛfaeɛ ɔsɛ kawa mmienu kawa mmienu sei na ataliɛ bi aba a wɔ mo legacy aba a ɛmu da wo pre
1: skini no
0: ɛmuda wo
2: prenɛna
0: wahyɛ short bi ɛwɔ sora sei ɛna ne serɛ mu ade kɔ fam no nyinaa ɔsɛ kawa mmienu o ha mewerɛ hoe
1: ɛna
0: ne to baako sɛ tie ne toi ɛna mmraboa bi di n'akyi ɛna ɔmdidi so no ɔmdidi so no kyɛ sɛ ɛnti ɔba wɔlefo wode saa turu mu wei ɛdi mmerantɛ wanom akyi ɛsɛ kawa mmienu di wei no kɔ kifit
2: na ne kora wu
0: yɛgyina hɔ ma ɔmotwam ɔmotwa ɔmodɔso na 30 kora 50 sɛi ɔmobɛbɛyɛ 60-70
1: no bɛkɔ asa aba mmerɛ wo mu papa mmerɛ wo mu sɛ memeyɛ sɛ nka meko bi
0: na megyina hɔ na medwene ho sɛne mosam sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so
1: serious
0: ɛdeɛ paa na ɛkɔ so
1: paa
0: na mewerɛ ho nti ɔmu nyinaa koa yɛ wɛtu ne kaa me somtum deɛ m sɛ awurade wei ɔmu mu gyagyina he ɔmu ɔmu koi obia mfa nyankopɔn ɔmfa wo nya hwɛ ɔnya abotrɛ ɛkɔ trani ɔyɛ exercise ɔpapomdene na nka ɔba hɔle ne ɔbɛkɔ kifita medeɛ menkasa ntia wo na mmom dressin no a wode kɔɔyɛ
1: nonkɔsɔr
0: atadeɛ sɛw paa wo sɛ wode kɔyɛ trani wokɔyɛ exercise nnuapa woadidi ame na wokra nso kɔm di no wiwiɛ wagye nkwa na wo kra bɛme wiwiɛ wagye nkwa na wo kra bɛme onuapa wadidi ame
1: na wo kra so kɔndi no wiwiɛ wagye nkwa na wo kra bɛme
0: medɔfoe yɛnim awurade ɛneɛnea yɛdeɛ yɛ pɛ yɛnim yesu neɛnea ankasa yɛdeɛ yɛ pɛ training deɛ wokɔ exercise deɛ woyɛ wobɔde ne deɛ wosiesie no na wokra no atiwo mu no ɛ ɔkra na atiwo mu no ɛdeɛ na ɛyɛ wahwɛ awurade na mehwɛ paa gasi skinny.
1: Are you serious?
0: Is it a bonsam there?
1: Papa Nyangro.
0: Bonsam no warn you.
1: Papa.
0: Ubi e jine baby kasa bonsam a jimi a. Na wo say ni par kra me twa wa wo nim de wo ye.
1: Hmm.
0: Because yeah, ye ne ye say ye ni ate ne ye say nim nyansan. First na tale bi wa na ma me. Wo sister.
1: Untimi she.
0: On said da.
1: Untimi she.
2: Yo de be ye umpo.
0: Se and the says skin ni ya bay pa obato emu ni tru mu emu otimi she na afa ni tru nu mu na emu ate tu
1: na ntomas abia biam
0: na ne to prise ya pechiri ai this are you need to ask why
1: yes bro
0: we are no crowd dey kwai
1: eh serious
0: eh na how do we ask ko wo pre dodo ebo ni pre
1: waja hoko waja we ask na hoko
0: si you am pre position
1: waja hoko
0: emrantie ne maba wane pre too much ya pro
1: papa
0: ya pre ya tu ya boas ne wiase obi dia wiase we kro obi ti ka se mo ya de enche ne watwam
1: oko
2: yesi je na pro so on
0: mi jire wo sa na fe de ma mi tirimu yam se e urade ti we pa we ni kunu oko ma na so tu kwan
1: baba
0: ana wo be ma no ne ne sese ho ana be ma no ke kuo no wa na
1: wa
0: no
1: sese ya ke so oni mie oni nte
0: be ma no ne ne ti o ke kuo no
1: bu wa ni kuro nkan ho
0: ni kuro nkan kuro
1: bu wa ni kuro nkan ho
0: be do no oba no
1: ha
0: ana sese ai ke sue mia ma makra ba ko wo ka mpp kuo bi ho mpp kuo ya be ya
1: Ou kan kwe ba kou bisa kentri
0: baba. Mbra di yanko pou.
1: Men timi na mijaye.
0: A baba, timi bo tu okrok nou mkou. Omu kwa enye, omu nyamba mi. Omu miti, omu kwa enye, omu nyamba fiye.
1: Ayy.
0: Anajou tu okrok.
1: A, nebi. Enye, onu na enye sa.
0: Anajou tu okrok. Enye kure ti wot chwe. Onene mami ensa.
1: Enye ofa bebi.
0: Ba wali ni. A join vi as kuo. Nka se kuo na, wempi pi kuo na okono nyo. Enye bonye anase bia. Anase endi si kuo na okono. Enye ye. But what me a koku o ba ya walu ko se ku no ma 2 o'clock an na 2 o'clock o ma fi e ko ba walu ni
2: miti benku
1: obobwa
0: na e de na oje se sa ki fitness e ku ku wonu e ma no do mu wuro wuro ma no ma sa se buru nyaman
1: ai bo bravo boni
0: obi yi ne kra no obi butu no so
1: ai
0: e wie ne nko di mutio de mutio na Eso bi a be ma no na afọ na hwe no be 20 years 10 years. O be bi o ni kun atena 10 years. E ti 10 years sister. Se de bi a no bo ko ma 50 cd mpa. 10 years no check e sey.
1: Calculate onye sa.
0: Ah da ku pe be ma du ko di emutio. O ko to emutio 2 million. Ah we good na chi.
1: We no pe more touch her man.
0: We di na chi.
2: Fish pa na san toto zo.
0: We di na chi se wa ko to emutio ama.
1: Ah.
0: E bi ase abra ho.
1: Abra ho papa.
0: Viase mobo
1: serious
0: o solia de obi a pen wo ye o ba wale fo ne de madness na antem wo fu awo garden
1: ai
0: ti o ba wale fo no sa twempre oni kuna ji
1: o bi ti wezo wale
0: wo di musio e ka okunu wo di musio ka oma na be wu ntem wo be ti wani so viase be ja ho
1: oh
0: anya wo di awo
1: oh
0: wo di pre sa mi wo bi a wo pre viase a mi wo bi a wo ta viase a bo no boa na ni pakro wo ya mi sere hwe ndi sa am je na wo di sey
1: wo di sey
0: sey na wo di sey na wo di
1: e na ro sey
0: eh am fo ofre wo sey be ka sey na am fo ba la pa cho mo frem na mo frem na phone sey ma ja to is we
2: ade embele
0: eh mi nim sey
2: ni check e
0: be ya to here Wait your fraba 0244
1: 48 15 17
0: Yes, I'm afraid you want some fry. Mo am afraid man
1: fry nyabo fry.
0: Vancham
1: preaching papa you don't know sa sanati e.
0: Oh, eh ni susa na.
1: Eh. Oh, we dey mon ka fry, mon san fry si here.
0: Okay, mi guso ba dey make am kwara so unya. Pa because
1: mon san fry.
0: Jeni yo.
1: Papa check even the sanati.
0: Enye ma bebre oha Eko soa enye Eko soa ede
1: Enye Pa
0: Se oba Wako tre soa mi a yu jow
1: Mwadiye
0: A walo du abe tre fi Na adu wako bo yu asiku
1: Bema nukang eko wenti
0: Na Ukru E ufi na wone nam se kawa mienu
1: petre petre
0: na wale se begu e baba ko ono so na yere o ba le ti fie no so be pe ju amra ye no fa onya ai 5000 million man ko fa ne ma ho singlet ne panties
1: oh
0: o de ko garam si ase o ko fe so aba o ba ne ma ya to kama kama kama fe fe fe
1: okay
0: o ba o dia dance ye o mura ya sam keto a ne ma no
1: ne me pega ne ja
0: nante tu guso aja o ba 17 ti wanya ba si 50 wanya ba 70
1: kwere ne
0: so 2000 aba na be me sa de ko fa ye no sa ko ba o ko e ni be yi kura
1: asaba
0: ndu ne ne ma na sa sa
1: wanya customers
0: be die asa de 2000 aba ka ma ese o be ko 10000
1: cash
0: the third day no
3: cash
0: be die o be ko ba ya onu ade anman kuru ni kura se aduan kura wa pa
1: wa bere kwa wa sem no kwa wa se ka no ehia
0: mo si de ma wa se o ene ma se kura de wa lo so wa pa ho
1: apa ho de to wa shi me to wa shi me shi aman
0: abu asika abu asika
1: 0244 0244 1517
0: pa jo so pro hu se ya pro hu se ya o pro hu se ya be jo wi aso aja
3: be ja wa pa
0: hello Juma ya papa. Dia na o kan nyumre.
4: Ya be kupa ko ba ja o kan ke he atu ma suka ke se ya be ni de. O fa na fo. O fa no.
0: Ya.
4: Ya ni ya pa. Wa ba ba ni na ata ni su. Ya ko he ko na fo fo fo ba fo ba. Ke he o ja ja ba wa ati na ko ja na fo ni.
0: Ah, one wa da fo.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ase wi ase no maba wanem lante na ase yom dia ye bai asta wa ya abasi wanum koke wo gina kwam ka me bakra wo hu
3: ohu hwe
1: si si oh
3: ti mi gina no ada
0: kwam ze wo gina kwam so adoje ka
1: adoje ka
0: ka so ba wo no gina mu
1: ah
0: Efa ya fukubo. Efa ye su atraso.
3: Na fukubo ni.
0: Fukubo ni tu atraso na madam funie na mene na ekwa ha na mene ze. E no mo pressa. Keep it ya ya Jamaica. We obi na wo tete wo mtwam kura na dafo. E na mienko na oba wali ni. Aje me se atade ese no za atale zo za atale o. Na sit na ha na sit ma nyina. Na eso na ade na wo ye. Wo se ka wo mienu. Kawa mienu oba wali ni
1: onche ke kawa ne kwa
0: tun mu nyina aguo ai so kwa sole ene ka gaza sole meeting ana se ka so asole omla 8 o'clock
1: ma
0: ko ka so no 8 dia wono be den
3: obe
0: 8 o'clock
1: ba ka se be bi otin kwa kwa wa
0: asole ne besa o kwa sole ne ka tan so omra sole 8 o'clock ana se 7
1: Eh eh ejuma ja. Unto muntia.
0: A chere ban chere sao. Ba tie gum sa. Oh, nyame na ne hene.
1: Ame.
5: Oh.
6: Amen.
0: Ebesia, ebesia mpa bor so nyame sira mo. Yo.
6: Amen.
0: Bye.
6: Easy.
0: Ani ema ekoso no ani enyan
1: yo. Apa sane ti yo. Namfo, se me di enka me kwi. E ya namfo.
0: Nka nka akoye.
1: Se ka me koki fit ni yo. E bo ko no.
0: Aha.
1: Iku bi na. Ah, me koye no. Ye de emra wo. Ya chom, ah, ya chom, ya ya omo kuchi mra nya book so. Ana ya chom. T-shirt aba abeto.
0: Sa?
1: Ah, t-shirt aba abeto. Ana wo a make fit ni so a. Ewo. Die be fine no. Ana bosumi bi anso wo. Di yetua en de yeye e serious o nti me ye mbujo mo se tambe o si yeduo ahoma chebe 5:30 by 5 o'clock no ana wa chekura by 6 o'clock no na o ho no na ye ko nti bebi ye ko no si ye ko si 2 hours ko na ye ba en de de ye ko nti no ne ye ne Sunday Sunday no pa me ye tamzo mo ye na da bi nti mo am ko Sunday no me kwa sorry ti me am kachin temi sum me kwa sori o me diso fochi den tam me so no kam se se me sa de minti me nkode dia na enti ma ma o do mbe fan ni me ne nkwa ne ba me hem se da bi sa de to me se aje me to t-shirt ni na sana ya jwa to me se o yeku ba
0: o ko register
1: o ko register
0: e no na mo ko
1: o ko register o skes aje o me hem se no no no we die nti me kachin se mate me ba me ko fi am ba da no nkoda me nwe me na ta nkwa me be kwa sori kra no e mo wa me Hai,
0: obi anya ho anya daje register.
1: Register.
0: Sori ahun mate. So open adwa man ne nkwase asem adi.
1: Agenti. Mm.
0: So ba wa yi ni tunum na wa ahwe maye to ya baba yi. Sai na empa ni usen su nyame na de acha wo mu.
3: Ebi empa ni. Sai
0: to agu. Sai screen wo na na to pre. Pake gere. E de na ori ya na de kwai. Asi asem sa. Jimmy Samsa. They better da wada ho na they better da wato ho. Sa da na bo sese e bedi nko asem.
1: Mhm.
0: O ti be bo waji asi 49. Asama do wa asia kan ho be sia oba. Enya samanfo ma ho. Mo mu nyina jo sika do so ho so ho jo sey. Wa ese ne ha pe wa. O wa ga ga e wa time.
1: Masui.
0: Ah, samete na verse 48 wa sey obare ma bay na wa asasi o so be ni kra fra samad. O de pe ja ho sa. Ma wi ase so na so a. Na da o be kan na to no. So when they won our baba, give it to the other cop, and your bonnet. Then so you two will go and go for it. No, but it's almost any. But we are no way out. And what I saw, I don't know. Oh, yes, eh?
3: Look, come on.
0: But yes, I got up. Or better it's true now. I didn't give you some
1: more office about with
0: any office.
1: I want to come here.
0: Ah,
1: I
0: want to
1: come here.
0: Or pay that or bow. Now, and my bestia. The adro drop of money ma mo yesu mun so musisi mu mu pa mu mu je me e di ejimi so no no
1: oku na hudu otu awon ku ni umko yo umko competition oku ni hudu otu
0: e di afra no no
1: ye easy
0: and this is a so wan go ye we na so wan so me se ba ku bi to mu je o so nsisi sei na wo musi o musia
1: o chire
0: e sei
3: ogu no musia
0: jimi sa E ti de oyey e se nyame anmunyam.
1: Yes mo.
0: Fresh before you know motor head o. Assembly

0: fe na
1: ti de oye yesu fe
0: oh
1: de oye no obra na obona na mo na wutu e yesu fa na susu fa wiase ba obu o susu paja wiase so a
0: no ni asem no
1: susu mama home ni so
0: no ni asem no
1: na mlante ni muade baba wa ni muade
0: oh
1: munya tete na ye dan
0: ye dan
1: munya forte na ye dan nti wa kwaji sika duro no wa tu sika gwe ne ho so obeda ni wiase ho
0: obeko
1: obeje wiase ho cause ze wiase na yobi dia susu prewate
0: sa
1: no na ututu no e fa nko ba bia ba bia wona na nam no e fa nko ba bia
0: oba
1: wale foi ba bia wona na nam no wona mu kura ti bo adwaman no ah ubenya ace papa uti mi a wonso en kura kura na ope na no we se ma mi kesi zo papa no was 64 years existed there en akura 14 years ni 15 o se akura na ene dia
0: ah wow
1: kwasi asem sa
0: wow
1: e man panfo abu abu abu nu wa nya panfo ni bia amfa